Kripetim katir gati Gekak niyo kanyang nin irin ay nga Irin ay nga

0: kwa jemu zo digu ukukuma do ko aun je gona unye ne maseko pa mu feu u ba fo aun je gona unye ko muso furuka gele akuma kacha daiere ne madam ma fer attention ba furusa am fana ba fo safari kana ke o manye
1: nga ne ala ye no ya ke uluye ka fen duma ubu muso ke flaye Ubake sabaye, ubake nanye. Namu otuma na aunje bana u. Uye an Filipina wa uma an Filipina.
2: Yami an Filipina.
1: Uye an Nambara wa uma an Nambara.
2: Uye an Nambara.
1: Namu, mu

Oso soni besita wolo itorni faka nyana bodi damate barikala barika be fala barika bila barika be bala barika bila barika soro mandire suma sa moden tewa wa nege moden benie lai sala magan bankerila jeli tigine jeli tante se ka kanya mbetara kewe denge sabaye desem faro tamin fala dembeta fa nyonya